Hei, Akashvani aizo lani. Kan hun man dan dor dan lo klang pui lo ngai tha ila. Daruk le minit som pathian fakna hla huna chuan h zo sang le ani le sang lian thanga te zai kan ngai tha anga. Daruk le minit som thum panga kunna thok te tan ti huna chuan thu soi chi ni kan ngai tha dona pangpar chin e zon na klak. Ti pi la ro pari mission veng khang aizol soi le so thing e chetu ran nung le anat na enkol dan ti thu arder in feli assistant professor tenzol soi kan ngai khawang darsari a news commentary kan ngai kha anga darsari le meeting nga zai remoi huna chuan wan sang kimi khyang te le siral thleng lian te zai ngai thak tur om don ani darsari le achan veya chanchin thar kan ron puang anga darsari le minute somli panga athir vel na hun kan mangang daria le minute somli a western music hun kan manganga tar kwa chanchin thar lang sar zwal kan ron puang anga ram ngai hlai na chun jamanga rem kimi chair put le sivanal sang ti anron zai don ani dar kwa le minute som panga hind lesson huna chuan le ram hua ki le zirlai no pangte hind lesson huna man kan ngai thla hawanga anni hi government primary school chon pui ami te anni a dar kwali achan ve awasta music hun kan mangle anga dar som zai remoi hun achan pb sang hun pui nat larin channel e marina van shat pui te van shat pui war te te zai kan ngai thla hawanga dar som le achan ve arani program a chuan 12 years of nda government on pm vadin nidhi ti kan ngai tha anga dar somle minute somli panga awasta music hun kan mangle ang chiti jong chu kan hun man dan tor dwan lo klang pui kan puan thei chu ne kan puan tak ta katol big thila chuan ti danglam thei ani ang tuna hian daruk le minute nga ania chanchin thar

Analua e tila kan ngai thak tak ron satu kha h zo sang liani ani pathian phang la hla kan ngai la ho me kan ya tu na chon sang lian thanga jai kan ngai la vele anga kho ngai na ti hla ron sang

0: Idin thar le ang uti hlakan ngai thak taw ran se tu ka h zo sang le ani ani chuti jong chu tun thama pathian fakna hla h zo sang le ani le sang le an thanga te sakkan ngai thak ho thei chu lo ni ta a akashwani ai zo la changa puan chu ani
1: akashwani ai zo lo ni kutna tok ta tan

0: tum tum kutna thukta tan ti huna chon thu chini kan ngai thlanga ama sa in pangpar chin e zona tlak ti tupui kan ngai thlanga hunan hmang tu tur hi lalro pari mission veng thlang ai zol ani
1: pangpar hi ezon natling ani zia soina hun rem chang kan ei tur hi kalom hne mai pathian thil siam ro pui le moi tak pangpar hian asiam tu ro pui zia apho lang chiang le ani pangpar moi na hi kan hmu thiama kan ngai na to lak lo chuan a en kol tu ni hi anuam em ema ni san hua ya po ni se chol san na chang shlek lova nuam ti taka pangpar boi pui ni len zak mai hi ol sam takani pangpar hian kan nun ati hlim chau ni lovin voina chuan chung ko tam takin ezon nan an lo mang ta a lekhatiam tan sarkar na mu vek the ani lova ezon na turin enge mutal kan tho angai thina chuta ezon nan chuan pangpar hi ezon na tling ani zia kan seidon ani mizoram ai hian kumsam thum vel kalta atang khan pangpar zorna chang kan sewe a mizoram florist association hian pol dan bu a pol thil tumle din chan point sari zia ka ada hi an pui mo em em awangin ka han chhiar chuak masa angi pakhatna mizoram a pangpar atam the ang ber thar chua le tipun pani na pangpar ching tu te ham thatna ngai to pathumna pangpar shal chua na le pangpar lama sum dona ti mason palina pangpar ching tu te in lung rual na le tho ho na tha siam pangana pangpar chin le shal na lama sarkar malak na troi om le tho pui parukna pangpar chin le shal chung changa rin om na le dikna vonlat pasari na mizorama ti pun ve theilo chau lo chu rampon atanga pangpar lak lo lo ti te hi anni heng poin song song ti hi an pui mo em em vek maya kathu soitur inbo chei nan ka be chan don ani puin khatna mizorama pangpar atam the ang ber thar chwale ti pun ti hi kan thu pui tur pakhat chu ani ang kanrama hian pangpar ni sa kan nei tlem em awangin state pon atanga achithar nal zok kan lak lo fo angaya chung te chu chin pun dan kan ngai to anga chung kan pangpar ti pun te chu in to del nan le thala e zon nan kan mang thei don ani nisina point sari na kan sei bi ka khan mizoram ti pun ve thei lo chau lo chu rampon atanga pangpar lak lo lo ti til ani na chan hi phailam pangpar nursery ami kan dor na salituk anga mizoram chunga puisaleng vel tur tam tak phailama aluang chuak tur ven him nana da ani ama ero chu phai atanga pangpar lak lo chu akhap ngot theilawa khovel changkang zela achi thar dangpo alaron ombel zel dona pangpar chu kancha lu dring lo theilawang ponlam atanga pangpar chi thar mizoram kan lak lu thin te hi atang vi nun le ti pun tumin nas zo kin tran la thin ta ila ti chuan kan rama hian pangpar kan in to del ve thei anga state pona thon chhuak tu po kan lo ni thei don ani ti pun chung changa lotlin thei tak saron chung chang soilok ila saron hi kum khat chungin trum ni trum thum te apar vul non thei tlat maya kan in le avel chei moinan an tang kai le ani tuna hian a variety thar chi sang sang hi alo chhuak de ureng maya chung chu state pon atanga lak lu te kan nei nual to ani tuna hian vitpunga shal le thin kan zinga anlo tamta ka wang hian chutianga state pon atanga saron kan lak lo thin po alo tlem ta dewa ama iro chu kan rama ero chuan e kan ti dar ve na sa ani ti kha kan suitil do a he hi alom om hle ani chutianga saron chi thar tipunga e zon nan hmang mek pilal nu i luang mol ne na kan in biak na hi soiluk ka du a saron chi thar te ama dur turin leya aphun mi amaya chutia leya om na na na chu atang vi nun tur alo nei tampha bok ani vi nun sa polipot khat cheng za le cheng za sumnga lik leka asal thin chungin e zon na tling ani zia an chung kwa in an hriat chian china phei chuan apasal pu in na dang tho san lovin atun pui tak thin thu min sil ani an saron vi nun te phai lam nursery nei tu ten an ron dor ve to hial ti min sil hi alom om ka ti le mai adang le plants moi le nal tak tak foreign atanga chalu te an ni thlang puya heng hi state dang atanga lo lut po ni se mi chalu sa te an ni

rong moi tak tak te in chung le avel cheina tur chi tu na hian mizoram a po alo lut tam to le mai heng ang chi ho po hi ti pun thei tak alo ni a pilali model veng ami te chung kwa hian an chung ko ejon nan pangpar le plan special ho tipunga shalli in an lotlin pui le ani pilali po hi apasalin na dang thok lovin atan pui china pangpar ejon nan an mang war ta le ani ti kha kan soi le til le lok to a tin pangpar ejon nan mang mek tam tak midang po an oma chu ti la in pilali le pi nal nu i chung chang kan soi lan na chan hi poimo ti deu mai pakhat kaneya an lo tin chan bul a sang ve ve a ka ne na an soi in ang chia chu rin om na von tlat a tul an ti thu hi ani hei hi a poimo le ani a toi zong in soi bel ve ta ila an lo tin na chana hian chu rin om na chu ani mai ba ka an teima ani chu wangin pangpar ching tu le e zon na na mang tur chuan teima ka ngai le ti le rin om ngai bok ti kha kan soi bel ve lok ange pilal nu i hian state pona dor tu ani nol to a baramalam thleng thleng in athan chok to a rin omna angai puimo dan kha hetiang hian a sui fia a puisa chung chang chau nilovin pangpar variety le a color sui dik turin rin om angai zia customer ten a rong nilo deu an lo don pal chuan an indor na abala don ani ti te a soya he thil puimo tak mai hi pangpara ejon ve tum emo ti mek te pu in ngai puimo ta ila ti in ke pu in kan cha hwa lang chi u he thu bu khi mizoram florist association pol thil tum poin rukna a khan a om khiau maya pangpar chin le shal chung changa rin om na le dik na von tat ti kha sha teng tur ani a puimo le mai ka sei zom le du chu mizo ji nga pangpar ejon na na mang mek meichia an tam to mai chung puin mu an ni deuh bera ka zir chian le na a chuan heng ho ti hian inge mu za chu puisa te thok chhuakin mizoram florist association fair a te an ron zuara an ron ti ve thina ama ro chu ti tak je ta thon chwa le a shal tam tur midang puina an khar chhon tur nei tur hi chuan pasal te pui an ngai ani ti kha khan soi te lok ila pima nuni chal tlang ho han soi ka du a ani po apasal nen an thok du na an lotling em em a an ma ni tho chho atangin motor te po an leiti ka sia ani state po na po an thon chok ve chin bok an ni po hian mi chetan pangpar en kul chu ti ve thei mai ani a mi pa tan pui tu nei te an lotling zual bik ti kan sei to kha hei wang hian ramdanga mi pa ten pangpar e zon nan an mang thin ti kan sia tang bok hian mizoram a po mi pa te lo pen chuak ve se pangpara kan in to del le zual nge yang mizoram a pangpar e zon nana mang turin kong ein hon zau zia soi chiang le lok ila pangpar khoi bik a hian cut flower kan momo tam dan atang hian a sia thei hal ani hun pui kan ti ang a hian pangpar khoi te ti mak mo ani a in nei ni le ba de lom na te indu sakna na buke in pek te mithi thla na na pangpar in pek te kan war ta fe maya hei ba ka hian sunday apiang in biakina pangpar khoi po ti mak mo alo ni ta a biak in pakhata pangpar sen so atan cheng sang ni atanga cheng sang thum te an sang son thina biak in sang sanga pangpar khoi man han bil khom chin ta ila cheng noi khachu apel don shim shimin arin om tuna kan din hun kan soitak atang khan heng pangpar khoi chi kat flower hi kan rama kan la in to der tat lo awangin state pon atanga cha lut lo theilo kan ni a tuna hian chutiang pangpar kat flower cha luta zuar tu kan shat lar chopar dor le aizol green room ba kha dor dang kat flower zorna aizola ngot po hian dor pariat vel a omwa puthar te na an chalu dan ka zo chuan kartin noi kha chuang man a cha thin thu min sil ani chuti ani chuan state dang atanga pangpar kan le na hi kartin cheng noi riat vel lai a ching don ti na ani chu hetiang taka mizoram chunga pangpar khoi tur kat flower kan mamo na asan em awang hian le indai lo na phusuk tur le in to del turin pangpar hi ejon na atling theijia alo lang chiang he ani horticulture department in kumtin horticulture fair abot seija thin hi kutna thop tu te tan lom om tak ani a hetiang huna hian kanram kut chuak theitriak le theiku kolom nun sa te atriak te po lo bot seita ila tin pangpar lam a

0: thum polin ni taka cha chin turani a dar kar chan ve cha zeta chumi nuwa dai hlima da hul chin turani pakwana anat na hi leya om chi ani awangin atam ton muna chuan chin lo himber vaimim le bu ne na chin kar thak turani damdoi man ko zepemo carbon dezimemo ridomilemo le tui liter khat pola minute som thum ayatlem lo cha turani cha zo a thur chua a dai hlima chap dara ti ro turani nisa a pholo tur aro vele aphun thei ngala achi cha hi atam tu relo te vena chi khat chawani ti sha ta cha tam hi natna muar chi khat pithiam le rastonia awanga om the ni a ran nung wangte poin om thei bok pithiam muar chi khat awanga omani chuan a choi rim om lowa bacteria chi khat rastonia wanga tam ani ro chuan arim chele chin ani arim om lo chi ani chuan 2 liter khata himil emo acer emo ridomil polin nisari achanga nisom pali dana anatna tam azirin voithum thengka turani arim omchi ani chuan 2 liter khata copper oxychloride gram thumemo blytox 2 liter khata gram thumemo polin nisari emo nisom pali dana natna tam dana zirin voithum thengka turani arim omle omlo ka na hi damdoi dang dai ani awangin anatna shat chian apoimo hle ani so thing natna le h2 ran nung alo om chuan achul dana zirin anwai mi ang hian enkol wat chinang che so thing tam du na hmuna tam ni chuan bioagent trichoderma kanti kg pani point panga le fym bong ek le cha kg somnga chopol chu alia the chinang che hei hi hektar khat mun chin ni le chan ve ta na to kani man ko zepemo copper oxychloride in so thing mun chu ni som panga dan zela ne taka fu chung zong ka non chin bok turani so thing h2 ran nungalo omani chuan mala thayone mo nimbisidine mo mangin kap chinang che so thing na dangalo omani chuan man ko zepemo carbon dezimin kap chinang che so thing ichin na nga ya so thing bok ching chin su thlai dang akar laka ching ve chin turani
1: tuna kan ngai thak ta kha so thing h2 ran nung le anat na laka ven le enkol dan ti tu pui arlerin feli assistant professor college of horticulture thenzola mi soi ani tuti song chu tun tum kun thokte tan ti hun gan man ho the te chu ani le ta akashwani aizol atanga puan chua ani

0: pickle cha sang sang ba ka chips le thei tui cha sang sang te moi le changkang tak a pack le zor chu alo ti ta a heng te po hiram pon a thon chuwa tham le thon chuwa tlaka ma son tir zel tum angai ni science thiam na te po tun ma ai chuan kan mang tang kai ta le tun tum fera po khan greenhouse and gold dan te thlai ven hin na dam doi man dan te pangpar khoi dan te le bamboo vinegar mandan te inzirtir na hun manani a horticulture department ba ka district sang sanga kvk te po an tangkai hle azir thiam te kai shuai na hnuaya chuan lo nei tu te po in lok zok an thar chuaka thar chua sa boy pui zui dan po an thiam pha viau mai heng mi thiam te hian ti tak zet le thlem ngai takin ma han la zel se ma kan son pha hle ang ti achiang ani mi pui hian sarkari engkima kan be saya thlai thar zong zong po sarkarin asal sakturin mitam takhian kan be sei mai theya sarkar hian dan le policy mumal siam se chuan sarkar kut veka ni lovin mani in boy pui thei tam tak om nge yang aram pum hua pa sarkarin rom man le tum mumal ane hi kanin taudel nana poimo pasaber chu ani chuti zong chutokin news commentary kan nge thak thei chu ani
1: Hei hi Akashvani Aizol ni hazai rimoi hun kan manga nga ton tuma hian wansang kimi khyang tele silal thenglian te zai kan ngai thau do na masabratan do na seiti la silal thenglian sak ilongai thang u

Kan lai thak tak aleng ani ti laron satu ka van sang ki mi khyang te ani zairi moi hun kan mang me ka tuna chuan silal thing lian zai kan ngai thale anga aremol lo ti la aron sa ang

0: sarkar dam do ina ICDC ya HIV test ron ti vero le
1: ifa te bula meizia li zuk chu an dam doi thalo lo om sang tam tak a hringa san in ei tir ngalani cigarette zel zuk hian tu lo om mm mai borok chia thalo tak tak te tu lo om mm kan tak satana thalo tu nan na asman na te beng na te le thi pui ngei ngei tur chuam nan na keng telani cigarette zel zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam chin cigarette zel li zuk hian nang ma le ifa te nun nan ta kha e ral me kani tu na meizia zuk khasim ngalan che
2: ministry of health and family welfare government of india with the ham chan na da na
3: Thank you.

a bul hnai tui pui kama building chim hmai a mi engemaw zat an la tang ni arin ani a lir hngi hma sa zaw khi 7.2 na a hngin hnu loka 7.5 na in hngin chhun zom le a chhiat na na sa zaw ka thlen pha le tani president chuan he chhiat na awang hian state emergency a puang ani sanchin thar puan ti top mai na tlang pui ramchunga state chang shang goods and services tax din hmun tar lana mizoram gst chu ni kum san hi somni le panga me thla chunga khon a in kumin me ya za zel som pa ni na pung chief minister pulal do man lung le kho poi poi mo atl road thom cha turin sarkar in chak takin ma la mek ti asoi prime minister narendra modi chuan pathiani chu ma dar som pa khathian man ki bat program a ramchung le rampon mi puite ne na thu asoi do na tumza som thum le panga na tur ni ang venezuela a hlir hing na taka wanga thiza chu zanga somret le pakwan tling to a mi sang thum chuang hliam tuaran om bokani chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani.

Hei hi Akashvani, ai so lani thlir vel hun kan lo thleng le ta a hun mang tu laram ruwa ta min ngai thatu te chibai vek ule nikir thla chu ni somni pasari kum sa ni somni paruk inrin ni kan lo chuang kai le ta kumin hi ni sa som sari pariat kan lo mang ta a kumin mang zo turin ni sa som riat pasari kan la ne ani tu in hi nei zo le che vela khuwa tha a boruak po anuam tok viau mai Karto bazar ni anipoka mipui chuang

Hey, Akashvani, Aizawl FM zo oiza point pasari achanga puan ani tun hun hi zai fucking hun ani a hun kan hun nuam om le lim hum hun nuam le limom tak kan mang hawanga hun man pui tur chewin in tan RJ ma pui karon chu a tun huna hianin pathian fakna hla kan ngai thado na felina lal rem rati sil zar moi le lal ro pui pat chuaw ti zai ngai thai in hun kan mang do na a vo in kan tho khatna ta na kan hun mas saper tur ani angin nang ni po rel rin hong takin lo ngai tha anga tin inthil ti lai te o chen chu khosak te kan rel mi theya hai rong bo lai te tin chofak lai te po ani theye eng po lo ti ula o jin ko nga te poin la omai thai in la omai theya eng po in ti lai ni sela noam taka hin lo ti phange kha kan be se ya so ti chuanin pathian fakna hla kan ngai thak dona wangin rel rin hong takin kan ngai thla dona ne o ole kan hun te kan chan nan felina lal rem ra design kan ngai thanga amangai na alo ni ti hla aniang

tuna kan ngai thak ta kha amangai na aloni ti hlania sa tu kha felina lalrem rati ani kan bulchan na po amoin ti venge keringa pathian mangai na hi chu aro puya ke ni singfa te lo saifia rol ani lawa mebal tin hianin kan nun ko nga hianin kan tongin pathiani namin mangai na nasat zia chu kan she chewin arin ama mania hiani chiangin a fia bermai ani ti kha kan soi vele shimshimanga ti chuanin hein sms te ron kheng chana ngakte pa hianin a shima pui zing lam chibai le ya veni duty hun nuam taka hun iman the na du sakna hlan chung che in i hla play le tur kha vi kung te a omega sang te a meng moi te a jel zama itan ka hlane aron ti a avan lom om chin em o tira tin he iron khan sakte po hi an ron lang lawa chen hi chu chu wang chuanin an lo ngai tha tho tu ra ngai la nang po in uluk em em in ngak te pa hi lo ngai tha nga o chan ka ta ni ron hlan angin itar ka hlan le ta ke po in beng skin ka lo ngai tha dawna dia o chanin meng moi te hianin mapui chibai duty nuam le aron tipoka kalome o chibai chibai zing zing chibai tepo handi chale taila tiro in thonwa mem te kan tile nu no ange o mase tho in thonwa mem ti dan chatlem chana tlai vele de to sia paku nga hianin archi mapui tuk thar chibai le primary chinela pathian lain bulan ron chan zia china chumi nuwa fm zo oi first segment pathian la boka bul in ron chan chia hi chuan radio ngai tha khi atiman la chin kher mai man lahi kaloti take shin khop mai ve induty nuam le arantia kavalom mo kan lom lu tuke o pakung hetiang taka kan segment kan program te in lo hlut hianin helam ke ni lam chang phei chuanin lom omte umayania chuwang chuanin lawngai thak chun zum zel ula intan helama kan omani ti khashya in tin in hladu zong te po kan ngai thatel zel tura ngai la pathian fakna hla a bulhan chan te hi a hlu a kan nileng nun khan nuam le veng veng mai dona tin kan shat lo hlan hianin min kai why mm maya lo ngai to chiang ve ma ula zing lama changa kan hun mante pathian la manga impol hauna neya bulkan han chan hianin kan shat me lo hianin kan nun hi lo kai shoy mm maya e chutiang son in lo ngai ve mt te pokha sha ta chakamnia o chu chu ka ngai dan kan soi ve atin o sms ron theng le alal din puya fal kon hianin rg play le tur khanang ma tan le lo ngai thave zong song tan le rg zong zong tan ka chian te veng shang shang mi te tan arantia din puya hi hol kim chin khop mai o i than sakte zong zong hian din puyan lo ngai thange tura ngai la tin i tan po karon hlan le ta chu wan chan uluk mm ni lo ngai thadona nia o chuanin in sms te poron thengzel tu rangaila nakin lama te pokan chair chun zomanga and one last message before I play another song this is from Durgesh Naganpur. Good morning Arjun Namaskar. Good morning okay and stay tuned and thank you for appreciating our program and continue to listen so ole tu na sang kan ngai thak chung zamanga silzar moya zai kan ngai thanga kan thinlung kan lan che ti hlaninga in zawai tan thinlung taka in thinlung in hong taka in langai thakatan khan ka hlan mol mol ni ro se

lam hian alo che ve ringa ni ti hi han che thar le tai la van che don em tin he kwa te a cha lu tuk lawa tun lai su ro te su reng maya ti ro chum te zinga a thom thom in thom thom phau te kha ro the lawe o in suk te pon om za om lu tuk lawa ni sa cha lawa a ro te kha lawda u law ula lawda u law sham sham ula ani lo po in in chuak don ni po in rain ko te mo a ni hliap te khan king chuak ta ul han hol chuak ta ula a ti chuan in shitlang laka te lang shileng laka khan in him kha ka du sak mm chewa chutiang tur chan lawin and culture o ole tuna chuanin kan ngai thak chun zom le anga ropui pachuawin nun thar ka nei ta ti hla ni nga tuna lawai thas la tuna lawai thatu te zong zong tan ni ro se

tuna kan ngai thak ta kha nun thar ka nei ta ti hla ni ani a asatu kha le ro pui pachuaw ani ole hey in sms say to kin chu ran lu charing kho maya chu man sanin kan cher hal de ole kan cher le hal de char charanga omega sang te hianin kama pui ni thar du sakna chi bai vo in chi sel na chane ni le nuam le izaiti tu de kha RC ka tu em ming than sang tan liao liao ron ti a ka van lob em o tu tiang bok chuan in kan listener te zinga ka tu em te zinga mi omega sang te tan ka ron lan le te o ole chuan za ma hianin RC ma pui khwa nu mal som na tam tak dong in vo in she sel chat tak nei a tlong taka hi duty the na du sak na ka lan se oh harantia kalom me oh chanin ma pui kan va intung kha ve ishi sel na chame mo ranti boka aw pathian za ra ka shi sel na ya cha ang reng kha ma ya kanung kanung vet vet lu to ke ka in dai lo lek lek chi na chan kan cha zum le phatang oh is i dear le tur kha e duty pui turnen in tan le control room a duty te le duty officer tan le zoram le moi fm zo oi ngai thatu te le pusang ma mate no pa mission bank kang mi tan le rjv le rj folina e rj nung nung te e rj te te tan po ron ti a ron hol kim khop me za ma ron ngai twa kim boka i than sakte po hin lom via min ka ring anom hunan kick de ver ver ka ringa chuan swanin a i tan po kan hlan le ngal a chuan dang point uluk takini lawngai thadona nia o chuan ke point o kalawngai thla uluk dona nia janin moi mun pui hianin arjima pui guard top chibai duty nuam le mengmoi te a ngakte pa elze da sailo ngori sailo ti emi pachuaw vi kung te tan le nang ma tan haran ti boka kalaw me o moi mun pui chuan hei chibai ti minam book sap sap pa ke point o good morning ti loi lam zing zin lam ha gan ti taw taw ha zing lam chibai chami khatin aduna la ngai thamek te voina hun man hun nuam tak in mana lok taka hunin man theina turin du sakna kalan mol mol chewni ro se ole kan ngai thak chun zuma nga tuna chuanin ke min khang ti la ani anga situ hi felinal remroti ani ang

ke in nga na ti la kan ngai tha a sa tu ka sil zar mo ya ani he omega sante sms si ran thian char le photang e o thalak nen lama ran ti boxi ma pui lei pui a tha la in ka kal do na eng khai hinge hi du lo nge lo eng khai hinge lo i du lo thang ro ka lo hanang se email che si ran ti a zin kar sang chavak lo mai the nya sa ni the o he khai thar lam em em mai chan ki vai mim te em ni chan in fang ma te berul te oi tui don lu tuk mai an si thar te pokam hin ka sha chan ki ka du em em mai I ka chatwa na ka du tur ka ti top mai a bai bing ka han mu le nga van tui don em em o mi lo a kep ro tui don si thar lam in a shi selfie win ka ring nam chi ne o chan thai ilak pa ti khari lo ngai tha zela o sante ole kan ngai thak sun samanga tu na swanin la ropui pa chaw zai kan ngai thanga lo makimang ti hlaniang

tuna kan ngai thak ta kha lo ma ki mang ti hla nia sa tu kha le ro pui pa chuaw ani ole kan segment ma sa pair mi zo pathian fakna hla kan ngai thak zaya fakin hun kan man chu ti kha ni na top na tur kan lo thleng le ta a ngai thatu te zong zong chunga lom thu ka soya tin ke hi dar so ma karon let lenga ram ngai hla kan ngai tha anga tin hemi hnu lam kan sek tun segment zo lama hian in rg angai hawin saplamoi em mai kha kan ngai thak chun zam do na chuwang chang khoya ma lo kalson lo ula alo om ran ula oi lo om khan kan thlamang chin kan ti to kha ole tuna chonin tun kan segment kan ti top nan felina la rem rotin se tuan lungpui ti hla sa kan ngai tha anga in zawai tan tuna lo ngai thamek tu te benglo do mek tu te zong zong tan kan hlan ni ro se tuna chuan felina la rem rot zai lo ngai thang o

All right, that's a song called The Wind, and it's by The Fray. Before I move on with my next playlist, I'm gonna go to my SMS. Jelal Zamarun lang ang good morning aron ti eh good morning lutuk Jelal Zama. Vo in duty nuam le ti eh zinga changa duty nuam le ron ti zana van anuam don ti hi ka sheng hal top mei ni chan hak te pa hian in RJ good morning i play le tur kha moi a mun pui PC Jessica i good boy tan ka la ne ron ti ang hak te pa lom om chin kop mei thau mani mo zing dar ya ta po hi message la om fa to segment ma salama te po good morning MM chan ka la lo play tur te hi itan ka ron lan vong vong ni se ola o jela zama po kha tui takin lo in thui sela in thui pa khan fm zo hi lo ti son mia lo se o station dang te kha i ye lo tune in velang kan station a chau kan hau na che nya o chuan in a pa ku nga hian in rj rm chuan in island in the stream kenny roger le dolly part and sakhalo ngai thla ila tia e he segment chu hian ngai thla nge kan tumang o mi lo nga la mi lo ngai chang la o chuan in omega hian rj rj chachyang te te min ron ti vela min bol chiang lutuk ma 7 nuam thine i shisel na chaim ni thar du sakna itan vo in shisel na vo in chisel na chanen hun man nuam le ron ti a omega sang te hian en ang po hun man nuam ife ani mela he i thlai thar te thlak te segment masala mai la thon te kalo muwa he berul te vai mim te bai bing chang kha ti zong zong mai te mai an helam panga si ra hian in kan mu boka ron te ni se moron fe ve a ha deu tolam panga mai an bai han evel te acha kom le me omega sang te hunnom tak lo mangro o

zai choi kanuwa meti hla kan ngai kha asatu khanen si le remrati ani ole kan ngai kha chhun som le mai in hei thuin oi khop mai in ran langhal sap sap maya sms a kan chhar le chinanga vi kung te hian ajima pui ramai hla hian ramai hla hian lung itileng vong vong mai te ang o ai o moi si chelo siaran ti a oi tak tak mo ka ti don nya o nuam le don mange ni le ver ver don ni vein cha charin ramai hla hian ni e in lung karon ti len ka tumanga voina hian ni mizo segment a hian leng zem huang kha ombok si la wa chu wang char ramai hla tal hian kan lung kan ti len mai lo chuan ti ro chuan meng moi te hian in ma pui peng pong takin ta le om reng e o next kan savai ta na run ti a i party na tu ra kan ngai ngot o meng moi te e ke po kalau e zo de chia mo ka tui tak me a du zo tak me han e hi chu tu ro a lung oi khak lia hlia zel mai na chuanin a pa ku nga hianin a jima pui ram ngai la

chuanin ka tani ron hlan angin itan po kron hlan ngal na na pe o pa kung ole ole tuna chuanin kan ngai khak chun zo manga lo mai na party hla ani anga satu hi arlanun sangi ani ang

zoram ngai thla kan ngai tha sa tu kharo sang liana zorok ani nuam dap dap le mai helama chan mo kalo lam na sume ne ho hilo lam ve em ka ha huai te han ti la tera a vi kung te hian in e miron fak na sa le mai a isak men he chu nuam te ron ti a o kal fak ka ba han lom tak soita kan khani a min fak na min fak der na o ka te hi tak ki mokati zel nia o ge chu mase kalim noam ka til tuk chuan hei lanu lanu la reng ro ron tia poi mo lut tuk helai hi mo lanu la reng ro ti la hi ka zom thei tak tur ni ka ding ka sia o vi kung te chuanin uluk de bin lawai thak chun zom la chami dang po kha ron lang se alo ma ula ino ngai thak chun zom zel tura ka ngaya chuan moi tak tak kan ngai thak chun zom don kan ti kha o chuan in tuna chuan lal ngeng pui to chhong zai kan ngai thave thunga nga ichang rua lang uti la aniang

tuna kan ngai khak ta kha changro la uti la ania satu kha lengeng pui tau chong ani ole pa ko nga hian din achema pui playlist an thiam hlom lu tu ke ngai kha kanuam hle mai cafe a tham ka theng chai aronti a lo langai tharing a kan ban lom em tham a ithleng chia boka fe pa in voina hun nuam tak i man theina tur khan in helama ching in thei top chin chan kan ron la zel don ya opa kong chuwan chuan in in a tho te eng mot sana kan chok jang khai ve theina te ani chuan o chu tiang ani theina chuan na tan chuan in lo man nge po khala tum la a kan du sak mal mal che ni chu chuan in kan ngai thak sun zamanga tu na chuan in nancy la rem ra din kan nam pang party la sak hilongai thang o

Teo lo mai ti lagan ngai kha sa tu kha h c la sang lo ra ani teo lo mai zam ngai lo zo fa te a min ti phur chin ti a ani he la hi chuan ti ro o a he la hi chu ha moya nge han ngai kha kyan in kan phur so so emoti mai turin zo fa te ni nom zia te kan hwai sin zia te zam ngai lo kan ni zia te chang rwal o en kim karan phone khom chang chin em em maya chu wan chani nang ni point in khatiang ang deuh khanin phur na thar te khalo nei le ola vein lama te in na thon na muna te in thil ti na muna khoi muna po khanin phur na thar a chalama ani chwanin in lo nei zel kha ka du sak chewa kan hlan bok cheu ni o chan zela ren thai sms hi ron thenga o zel hi ron lang don lawe mokati nuwa ron langa he ka segment na top chip to la top na ber tur kan ngai khak na tur khani le to si a boy viam ni tur ani rj delhi ho tur dami kha turin leng pui lam panin kan tan me ka hi play le tur kha ka passenger te rce le afa te tan hian kalo thang ve o aron ti a zel hi passenger hi nei chathe boxia a passenger te la hi anfield china hi ani hi karinga ama po hi zel po hi fel via win karinga ni o i passenger take care boxia mo ingai sak boxia an la ngai khak tur te hi ran khan sak khap china alom om tu dang tak chuanin ala an lo ngai kha anga on in lo ngai kha be in lo ngai kha mek bok ti kha kashia aklom em em a luk teu khani in lo ngai kha anga chon itan liao liao zela karon hlan bok ni ro se o chon tuang takin in kalanga in tumram te in khenga nga a enge lir thei nuam te ka in lo khal pha in lo khal pha na tur hla te alo ni ngai thei na tur khan du sakna kha hlan mol mol chewa rc le afa te tan po khani ro se le tuna chuanin kan hla thung ber tur khani ta hemi zo lama hianin rc angai hawin english lamoi mm mai kha kan ngai khale do na nuam via wang chuan ke hi dar som bania karon let le ton ani le tuna chuanin nen sil rem ratin o zo ram lung phang su ti la hasak kan ngai kha anga in safai tan tuna lo ngai thamek tu te zong zong tan ni ro se

0: ORS le zinki subcenter naibira athlonin alakthia no pang ko chalo chu ni som pali chuang zing tek turania ko chalo are hnu po in ni som pali chuang zing tek nei ni turani no pang ko chalo ta na ORS le zing tek ki treatment him ania ko chalo ati dam chakani no pang no te nu te nilai ko chalo te chu ei tur nu te pe chul lo tur andam lo lai le tam hnu po in chataka ei tur pe zel turani nu in nau cho asiam do ni mo nau cho ashai do ni mo nau ek ati fai ni mo sa bona fai ta ka put sil sel tur ni ko thalawa wanga taksa in tui tla chum lo nan awareness le jing pe bat chi nang che ko thalaw la ka ilo film the nan finally thiam min na ngai pui mo la ifa te tharuk an kin thengin nu hu te chau pe la tui thiang him chau in te thin pa ka vaccine hun ta ka la ti chi nang che
1: Akashvani Aizol FM zo oi zapoin pasari achangapuan ani letun huna hianin zaipol rem kan kai khakun khalawni le ta apathian fakna hlamoi tak tak zaipol thiam tak tak tenan rem kha kan ngai thale dona hunman pui tur chewin intan rjma pui karon chule a tichuan hei tun kan segment hi veinatana mizo segment hunhung berdur kha ani wangin ronin lar sap sap ula inmang chate po ngai le don to avoinatan chuan chuwang chuanin inom veni ti te ti chate kha hanuam mma ron lang sap sap ru soita kan khanin zaipol harem kan ngai thanga in hla moi ti zong le indu zong tak mai te po atel ngei tura be seila tuna chuan kan bul kan chen nan bcm zonuam kawshin zaipol dina ming moi ber ti hlan rem Ming moi berti la andrem hilongai thang u

tuna kan ngai thak ta kha kadai zel don ti hla ni rm2 ti kha sathe equation zai pol te anne kadai zel don ti hisu amoi na ril reng mai ani turo ti chuan in heavy kung te hian in kasoi ngam lawan ron sei tlat mai ka nung chi ami kha din puya fal ko nem ni kha thil kalo chiar pa luka kalo shi chiang lawa soi di kha pha haran ti a shil du cheng em o kung te din puya fal ko ni lawin meng moi te zo kani eng po chuni se kan ngai khak chun zo ma ga chon pui ko shen zai pol te na lal pa nga kro ti hlan rem kha kan ngai kha anga tu na lo ngai tham ek tu te abik ta kin ka chhan nu kan khan sa ka nga lal pa nga kro ti hla ko shen chon pui ko shen zai pol te na an rem hi ka chhan nu ram thar mi zo ali tan ka hlan ni ro se tu nai lo ngai thang lo

tuna kan ngai khak ta kha lal chenna ti hlani a arem tu te kha bcm zo nam ko shin zai pol te anye kan ngai thak chun zom le ma ma in hei hun te kan la nga angreng boka in sms te hi kan han chia rang o je le zam hian in arjema pu e ngai om thup thup nu tun bak chui segment nei to si la wai van ngai om don em twang takin hongang che hi zai dir le tur zong song kha i duty puinen in tan le fm zo oi rimoi run bel tu te tan po o aranti a ka van lom chin em o indu sakna wangin ka lome o zama chuanin nangni po in ngai om don kar tuanin tila kar le apathian zardam te kan omani chuanin kanin tong le ngei tura ngai la tiro chumi chung chu win enkol uluk ula lo shi sel mm phut mai ula chuanin vi kung te hianin mengmoi te chu che hi chine nu pui chatta ka mu the na du sakna ka la ne ron ti a vi kung te na du sakna hi mengmoi te hianin dong ngei se chang ngei se takin ka van ti tak em a chuan zela ren thai hianin RJ Leng Pui Cheng In Kan Ho Meka Ithu Puan Da Da Cheng Hian Ifel Don Leng Ka Shia Ka Passenger RC Le Bua Nga Te Fel Fela Tan Hian Iplay Le Tur Ka Ka Lau Thang Vele Eo Haron Ti Ah In Fak Der Na O Te Hi O Avan Ka Oi Zel Ka Ti Ka O Ka Lom Le Tuke Zwan In Ka Pu Lau Hian In Mineral Fak Chi Na Ka Lom Em Em E Zwan In I Passenger Zela I Passenger RC I Le Bua Nga Te Fel Fela Te chuanin uluk ep emi lo ngai tha sela chuanin ni danga po i passenger ni la huna po he fm zo oi za point pasiri run hiran bel zero se o chuan itan liao liao po kan thla ne zela chuari morris lr khyang de hianin i playlist te mi samoi mm e chuan heng mi thi heng mi ta next kha gron la ne gospeli sang pui ma pui angai te i fel feli ten zo la mi ta an o ka chian pa om te te nu pa le rem pui te nu pa te tan gron hlan bo ke chuan ve in hun man nuam le aron ti a fa ka lom e ma chuan he i la a ron than sak te po hian in an lo ngai thang e tu ra ngai la chutiang bok chuan in an ta na i du sak ang hian moris i tan po du sak takin kan ngai thak le tu te hi ka la na ka la na uluk te win lo ngai thado na nia o tuna chuan in sa te e kaushin zai pol te na sa mangai na ti hla an rem kan ngai kha anga tu na fm zo oi run lo bel tu ta zong zong tan mai nei lawin o ka hlan mol mol ni ro se tu na krista mangai na ti hlai lo ngai thang

kazai chan ti la kan ngai thak ta krem tu te kha bong kon pastor bial zai pol te ani ole hatir lama gal soi ta kan khanin a tun segment thi mizo segment b ka voina ta na nu nu ber tur kha ani ta ati swanin a kan langai thak nu nu ber tur po ani to don boka ama ero chu kan hun te hila top mai don lova sapla le hindi lamoi mm min kan rj thiam le ze mel cha mm den hun kan lamang don ni ti kha the ngil loila a chuan so it's only my in Emory Cellar County SMC run kenga charzam le phatang oh sarvi kung te na longai thak chuan miss a soi baby ti kha baby lil zar moi kha ni mo aron ti a oh sarvi kung te khanin a chang thei tura ka ngaya chu ke ma chuan in kalo shit cha lawa poi ka ti hle mai shan ngei kalo tum don nya oh anganwadi a thok kalo chin chat la dang ti chuan in ke ma nen chuan in kanin mang cha kha chul le ta si a dam takin in lo omanga hei khwate a chiang lo china rawte sur fau meya tuta chuanin a lo nge tlang shileng la ka te khan lo in veng film khur tlat ula chuan dam le chisel takin thian zara kanin tong le ngei tura ngaila be sei boka chumi chung song chuan a hun nuam le hlimom tak in man theina turin du sakna ka hlan mol mol cheu a sms ron thon du te zong zong chunga tele a lo ngai tha tu zong zong te tu ma mai lovin kan tinge oh lom thu kan soi tak meu meu ani ole tu na chonin tun kan segment ta na kan hlangai thak thu nung ber tur chon pui ko shin zai pol te na khovia chu chwa kila ti lan rem hi lo ngai thang o

0: Hei hi akas pa ni ai zo la ni live interaction hun kan lo thleng le ta a ngai thla tu te in zawa in chi bai vek ule tun trum live interaction hun a hian tu pui poi mo tak mai rui lo na sa zo kin i dawang u ti chung chang ti ti ho na an run nei do na he kan hun hi International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking June nisom ni paruk nimin e den chen pola ron mang tur kan ni a kan hun hi dar ni thleng tur ania ngai thla tu te kan hun te top thleng amin man pui turin kan han so ma sa cheu ani kan soi da gang khan rui lo na sa zo ke ni dawang u ti chung chang kan ron soi do na ni a venia hian kan station na in leng dum tak tak mai kan nei le a Jason Lelrin chana ani hi inspector excise and narcotics department ani a tin pu sf david ngursang zuala ani hi central way mayor assistant secretary ni me kan ya ei pu pu vitale jason ate e venia hun nu tak sengin hilai muna ti ti ho na kan nei thei do na ma sai ngai thatu te ai oin chi bai an book chewa lom thu kan soi ngal ni se kan soi ta ang khan tun lai mizoram khovel te a khovel pum pui te po aniang chu a abik takin kan ram te kan thira e kan thalai te e rui lawin nas takin min ti boy chau ni te poinan langa tun ma changa kan lo boy pui kha ei boy pui chun zom ze la langa ya tin kan then om ram te kan han thira rui lo nas takin kan rama ron palang train bok nen hian rui lo hi e mizoram hi kan mutan hi an ni chho mai a ti chuan e adau dan tur kong sang sang tek tin e chung kwa te mi mal te a khotlang kau san te e kan mo phur na sang sang soi tur te po in renual in kan ringa e ti chuan khang ho kha kan soi chho tel tura te po han ngai la tin ama sapera he kan thu pui kha rui lo na sa zo kini dawang u tinia jason he kan so ma sanga kan thu pui te soi hon na ni pa fomin ni excise department a thok ten nia hemi international day against drugs abuse and illicit trafficking te hi inge kan man chan ti de poron soi hong pa se ti chuan ti khan kan ti ti chho zel don ne tro
1: ole kalome kumtin hian jun nisom ni paruk hi khovel puma ruilo man kholo le atol ruk na do na ni international day against drugs abuse and illicit trafficking chumi ni atan chon man thina ni ya he ni hi december ni sari sa kha jakua somriat pasari un general assembly khanin hetianga damdoi man kholo le ruilo tol ruk na do na ni atan kumtin man ni to ro se tikhana pasa resolution a pasa ti chuanin kumsa kha jakua somriat pariat june ni somni paruk atang khan man tanani ta a he ni lo

Hei Akashvani FM zo is up in pasare changa points for ani jun ni som ni pasari ani a laidar ni le minit som nga pakwani kan program tho khatna chu kan lo zo ta a ngai thatu zong song te kan program in long ngai thak sak awang in lom thu kan soya primary channel changa program lak chon kan ngai thak chun jamang program puang tu hi vil ngai zwali kania FM zo hi laidar li le minit som ni paria ta kan lo let le anga milongai thale cheu turin kat som se u

Hei hi a kai swani ai so la ni tu na chuan sumi on sai than puya ti van lal mangai le zore moi sai lo ten leng sim hlan sak kan ngai thlawnga ama sapera hian ama kana ti hla sumi on sai than puya sakan ngai thla anga ti van lal mangai in i hla ti asakin aron chun so mang

kan i thak ta kha ti van lal mangin i la ti asak kani adata chuan zore moy sai lawin thin lai na ti la sak ilangai thang u

sumian zai than pu ya la sa kan ngai thak ta kha kalung dum tu ti la ni pya le le thang van ti la kan ngai thak chun zo manga ti van lal mangai na ran sa ang

Akashvani Aizawl FM Zapoin Pasari Atanga Puanchuani Avain hi inrim ni ania ngai thadu te chibai mol mol ule hi Nigerian viral te kani a zaipol larem kan ngai thanga leitan kaushan zaipol the leprosy mission choir le cholhun kaushan zaipol tena pathian fakna la anrem kan ngai thadona darkar chan ve chung hun kan neya zaipol larem ngai thak chak in nei ni chuan darkar jan chan ve chung hian in pahni vel chu kan khung don ani chuan in hi inrit ni te nia ti tur tam em em mai ni mihring kan buai ber ni ti mai te ang khatiang kha ni a ti tur te poin nga hlom viau in karinga mai ro chu tu ta chan lom om em em mai chu kan thil ti eng ma hian kan radio ngai thak na kha dal lo ni ti ko fik the ni chu mo han in han in chuk pa te rong bol pa te khatiang te po kha ni na ngai thak pa fik the thawa kha kha ti zian em em chu ni a leitan kaushan zaipol larem kan ngai thlama sabiranga han ni hian jerusalem ti hla ron sadona e zanin hunmin manpuitu atirte abultana tangam hunmin manpuitu te tan kan ti ang jerusalem ti hla leitan kaushan zaipol in an remilo ngai thlang

lalpa ngak ro ti na chol mun ko shan jai pol in an rem le khan run lo moila ti la dal pro si mission khoir in an rem te kan ngai kha zawa vi kung te hiani play le tur kha reverend h l du zola te nu pa phong pui not bialami te ta na gan ti asan sak thawang wang em maya chuan in kan ngai thak le tur hi leitan ko shan jai pol na rem kan ngai kha ang an mi hianin to khom na ti hlan run sa do na ni

Hehe, Akashwani Aizawl FM za point pasari atanga point chwa ani hazai fakin ti hun kan mangdo na da lalmon ki mehlal shwai tluanga te pahni zai hi dar kar chan ve tling lo de chung kan ngai thadon ani daruk le minute samun ni panga thleng hun kan neya pathian fapna hla kan ngai thak masak tur zok he min shwai la ti lalal shwai tuang sakani a abik ta ka shwai ngai chi ti khain lo omani pe chan in enlet vong phum na chi ni ko

min suai la te la lal suai tluang a sak kan ngai tha zawa ti chuan in sms kan chhiar lo kan ngak te pa hian in i hlap lei le tur kha good boy moya mun mun pui omega sang te a par pari pu itan ka hla ne haron ti ni chuan in itan po kan hlan ve che alal din pui a fal kon veng lai hian in i play le tur kha nang ma tan le lo ngai thave zong zong tan le rj zong zong tan le ka chian te par par pari pu tan kung te a meng moi te a ke vala tui ko alami te rc a rin moi a thluang a muan zawa val pui a chin china loma te puya te ta nal din puya falcon veng lai fm ngai sang mm 2 ren din ni nang po fm zawoi dot line ne khai sms run thon char char mera vi kung te hian kapu ke wala hi bo mang ani ya shwaya ngai zia jelal za mala kai ngai reng reng a khosa ni boka ani kai shwai hi kaning zau zai ta ran ti a e khai vi kung te po hi mi phun eng ting eng mi phun chia ra ni a mission field te a ne thu ron pon chha pui dub dub no hi thil ti chinim o lal paro pui na ti la lal mon ki mi sak kan ngai thanga vi kung te a lal din pui a fal kon veng lai le ngak te a pa bil khothir te tan kan ti anga an phal chuan an ron thlan sak te tan khan an lo hlan len ve le don ani

van ram nuam ah khian in then a awm tawh lawng tih hla rawn satu khalal hruai tluanga ani a ke val ah hian rin te kalo ngai thla ve reng che nia aw rawn ti van in thup thei si em em ve he segment hi na ni tu angoi reng ni lo awm char char ni mo lalmon ki mi zai kan ngai thla anga ani hian mangai na te hla rawn sa anga jelal za ma hian in aje umarin hlui mo ukung kop lor thia ma en kol na nuai awm hi alo ha thlak nge mai ron ti ni damlok ni khua aka doctor ani angti ka hlau ngoi ngoi izai tir le tur zong zong kha iduty pui nen in tan le zoram rimoi fm zo ngoi ngai thatu te tan po aran ti ni hei chu ain labai lo de won yang vo in chu ran tel ve man tla jeral za ma hini na nga chana ron kalpa puat ponsel manga ina ti hlalal mon kimisa kilongai thang

mangai na ti laron satu khalal mwan kimi ania angelal za mahian umaril hui mo zani nai diu di puinu hindi ar je zwal boi kha nong chavia do nia isha chuan a chalai lo pin fok fok thin do nia ran ti na ka pen ngam te lo me a beng ching veo me thein in khom dala ma kan kal pho ta nge ran ti nei diu ti nuam phot ole haran ti ar let le ve le lo lut le ngal do nia a tuna chuan hnem tu ti hlalal hruai tluang a sak kan ngai thla anga ti chuan ram ngai hla hi dar sari le minute nga a kron chhop chhuah sak don cheu nia.

0: Sorkar damdo ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang ko chalaute andam le vathe nan le taksa chakna an lo nei the nan doctor tipon cha anti berani naupang in ko chalo ani vele ORS le wiri lamchi tamthe ang ber pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlo na dehydration akhen the dehydration inei lok nan ORS le zing ei vatton nia

0: fa te bula mei zia li zuk chuan dam doi tha lo lo om sang tam tak a hringa sanin e tir ngal ani cigarette zia zuk hian tu lo om em em mai borok chia tha lo tak tak te tu lo om em em kan tak sa ta na tha lo tu nan na asman na te beng na na te le thi pui nge nge tur chuam nan na a keng tel ani cigarette zia zuk hian nau pian tha lo le no sen thi na ale tin ati tam tri cigarette zia li zuk hian nang ma le ifa te nun na ta kha e ral me kani tu na mei zia zuk khasim ngal an che
1: ministry of health and family welfare government of india we dham chan na da na what's it

Hei, Akashvani Aizawl FM zapo in pasari atanga puan chho ani a tona chuan in ram ngai hla karon chhop chwa sakdon cheu kati kha larin hlui tlumang tomi el pa chuau le nensi zo than moi ten ram ngai hla an sak kan ngai thanga kan ngai thak pa sak ber tur hi nun hlui cha na te larin hlui tlumang ina sakania hei hi tun segment a ka hla du ber ani wangin ma kan shwai tir.

Phelai vorang u ti lanim si lal zo than moi sakan ngai thazawa vi kung te hianin lerin noi tlumang mel tha le zai thiam kadunu hi chu van thiam vong vong tak em ron din ni ya ter an zai hler ler mai i ngai sa ki chonin e ka ngai kare ru be ra chon phai twal him zol lut tuk mai a hian thing kung lian tok tok pathum velom se chu mi noi a chon han mo der der pain ngai khaila thi fim ne ni savol se ma se min chun lo se ladin puya fal kon veng lai hian ni rj play le tur khanang ma tan le longai thave jong jong tan le rj jong jong tan le ka chian te veng sang sang mi te rc atlong amon zawarin moya val puya a chin china loma te puya te tan ladin puya fal kon veng lai fm ngai sang mm2 in a run ti ne ti chuan in tuit na siam pung zelin ti la to mi el pachwao sakkan ngai tha anga vi kung te le ladin puya fal kon veng lai tan tan piya tuit na lo siam pung ve tu na siam pun poi mo zia kan mai sa.

avamak em kachil thiam theilo ti lada du isakan ngai thazowa chuanin laldin puya hianin iplele tur khanang ma tan le longai thave zong zong tan te rj zong zong tan le ka chian te veng shang shang ami te tan le dor puya ka chian te zong zong tan ran ti bokani laldin puya fal kon veng lai sms chu chiar mal mai phal chi ani lo ni tu da chon di introm ti la si wan sang ana sakan ngai tha anga pakhadang kar langai.

pial leile thang van te hla ti vanlal mangai sak kan ngai kha zawa chuanin meng moi ti hian te te itan le ngai thatu te ta na ron ti a hitan po kan hlan let ve ngal che ne o chuan it play le tur kha nang ma tan le lo ngai kha ve zong zong tan le rj zong zong tan le ka thian te veng sang sang ami te tan lal din puya fal kon veng lai na ron ti ni chuan in vi kung te hian in ti vanlal mangai sak mang tha mai le ti kha ka ron thlang a ron ti a ka lo zong ang mo bl chong thu hian rj a ti ro changa in a ti ro changa top thlang in ka lo ngai kha ring ang i play tur zong zong kha ngai thatu zong zong tan le nang ma kwang tu nge itan kalo hla ne heron ti ne itan po kan hlan let ve phal lo phal nang kan hlan let ve a ka chep dik thei lo lo rem fel mai ro david arlong zai kan ngai tha ang nang ngai azwal ti la ron sa do ne ne

chuanin heta hian BL chong thu hianin khoi zu ang mai athumi kam chua ka message thon chiar lo inei po ka shelo moi deu deu khalo play zel ro la than po angai lo ka luang liam fekaran tine moi vong vong khup mai ran tia van lom om chik thak chin em eng lange kan ngai thlak reng o kan ti chuanin vanal mangai zai kan ngai thla ve thunga nga hani hian mangai te mangai na tihlaron sa do na ni